0: Olá, que eu sei bem se eu estou também a beber. O bangarau já não. Angoti, passei já te dizer, angoti, mas eu pegar, lune, e não achei de mina kingarne, digo já o lauto da cor, anuile o naluto halau de lago, ha, malangani pinasua, o seu nungone, a maluquinga me, o anera, o já o long em milhão. Da cunga la palace, corai, o já menu, o kingarne, o cartau, o hamatalem, me unusacun. Palace, kunanis, o lauto yangumik, dana anitele, major illu, iloani. A maluta ko anera haudrigo ne tutiking a meuning atanak tumi hujigating. A malupali si ko singit hai hujaula majut ilagi jaulutik tuaver nak tulagi it ada waming. A ma unno alimakta na anitele malautum. Haudilugu nunabumi pirajat tuminanik haudisaktiin tigusil lautu 42 ne akagulik. Isi waluk subigak tamalupa si jatsililayag jau luni pijagin luni inuak si juminik hukit sila uktin lugu 36 ni akagulimi ang naming maan namunutik ujau kajok amalu ahatan ni katuibin mo utila ujau lukto September 15 ikalun ni nunabim mi palisi ko ang jokangaw kalukto tako ako asingang ako bihalauk si mangito hukik si mata July 2025 ngutin lugu pinasaw ako si ulauto mi Quebec mi katuibin mi pasitidi tako DPCP ngunakataw siyo ngumidyong atulo pangitamini atulo tuwid tako pasitid sa dalaw jangin nakatuti palisi ujunik unika mi sakhil luting tako ako kasige halaw si mama tago ang umik upalalaw si mayo may sabbejak to ni tako anitayli mayo kakti anititaw tayli mayo kakti lugo kay ko siya umata inudyo mi CBC kunalaw na sila to tana at halaw to Jamie Kavik malupalay si kut ang iyo kamaki nga Jean-Francois Bernier o halaw to katay mago tabasay na atuwe halaw si Madjoy Palisikot suke labirot siyaw tigil luting amalu tako Palisikot amalu ilang nga lawtuin tayo ma huwaksak si Madjoy na ulilawto inugun niya man
1: I'm relieved for my police officer
0: tako kube

Hello, Lakot. Yung nga sorti ako sa mga nakod lang mo't sa may tinlot ha. Ulo mi ay pio tinlogo August 11, 2026. Huwag ako kato yun yung alisya na VIP. JB kayo tinlogo. Siwit tamakaw ka masit. September 11 ang wasugil kong may jakate. Simane pekulo ako yung alolo sa mga matataba ni New York. Ikaw man ang atong kakto alolo ka may kamasit. Kasi ni Jamie ukala tayo na ukala kayo na kong may. Ila tito katang atin na ukala kayo mo pong ako. Uwi anak at tatok. Ay nga kayo lang ako tutilo. Ila itong nga sotera si man na Jamie mo kaso nga nito ba na inutitut. Tusaksaw kayo nang nila may tilota. Tamahan ni Kalunis si may nakadyanok to apiyo tilago sa kinaktok o suwa tiyato nilo ano kaya kakanita ay may to apiyo gibo kasi ano wala ko ang nakatato ni solo kiwa ukesak dito nila so tuya kata galas si mayok man na yung ilak ilak tayo matisang nilang may yugot tama na kubiya si utakalang may matatanak pigjam pigyan niya tilago lumi kujuami Tana ko jamitok Johnny Adams Tana ulat yo kata mi yo kaswi yo kata lo ni luta mane pigang na kapelo ke so pigang ni katigo Amal pi mo le yo sakin yo tana kat kawisa lo to pi mo le yo lagani ya kan lo ne

0: lo o no no ru ma yo ne atu la ye ko kati ma ye ngit ta ko ange lo ma ta ta ko ange de ger to ko yo lo ti tu tu ga sa yi ta ma na ki ta lo me ta ki ge lo ti ti ni ta na ro le to lo ro lo ti lo ko ma na le ami so ga ga ta ma ta $6,000 make 550 twin no lo ro lo ti lo get dan ada CBC kun Mary Powder person na lawang at abay tila kayi kuminis so kayang anik mana to sa kayin na lawan.
1: Apari gumalo nga sevul na pamit takwa pili kakati kiyatit isumalo ti kamata tututaw katang na si mayuni 6,000 ngumuna kataw mata dan na kufasin na pango si mamat piyaw yun na tuni dan na sumat nasaw tinga kufasin si maningani o kausa kakunakpe.
2: Tamana architecture of 2015 mo ka titor also ni as a doctor also mo man tamana sabor tito ko anguna structure man pikatar mo pinasug mo yaman ni inung architecture mo tamana pia mo yaman ni sakit titor mo amar tamana kuno nga umayro kayo sa kuno tekun agar tolun ne olsun tamam da inun no kayamaya menu atuk tolun kayamaya tukan akış tolun o mu tamam ko kay yo vadda kay sok to vadda ne ne sok to katon ne atuk tolun ti tamam da namagun na kasugi o mu 6000 no tuk tuk şöyle mi anlattı.
1: Opere ya kapı tamatuma 6000 tan tikitaw ni ang ningani, ta kuwa kay naman ni Ato Givigi.
2: Ilang ino, tuktukat na ito ng tikitaw yun na gaya aktik sa iyo kisa na ilang tuktukat na ito, tuktun na doon nga siksa sa ito na tikitaw yun na at aktik sa ito kaya kisa na isumasok ko sa amin na sa na tuktukun na ito.
1: Dan, kouta kayo lotok, naman na law si Mavate, sumanikin ulami.
2: Kingul damit naman na katrong tuk-tuk-tuk magkaro asetik siya nung katrong mata. Emon na nga unok siya wadda nga unok siya asetik lo maan na naman na so na tuk siya.
1: Tana, nuna vo ang ikutinganit, ang ikutaw 5 nga inunot, ang unasutaw ni aktunot na magayaw ninganot inuy ato kumayangin ni tema titak si mamat. Tamak ko kidli ka pa ta kuninga atotaw ko mayun eh.
2: Mano yung ang una suktura ko atok ko mayamin ni atok suting man na atok to eh.
1: Tana tema ito si maninga no kidli ka tilugo tema ilinga tilugo ta kununga sukay si man na apakay ang una sutaw ni ato no?
2: Akat ta na inung no akat to si mamat atok ko mayamin no atok suting kalau sakto katong nemu atau sedikit tak kau nak sambil dan ini tuk tuk kekatar mu atau tol dudik atau tol jas akik tol simon.
1: Dan umat juleri kuno nuna vomit department kuno 6,000 umat tak kau tak jauh mana payun nak tahu seman mata tutunit tamana isulip sahamat 6,000 note. Tana temetu semanengano utu tekhalugo silakai atu ina kasemana apa waluni tutu pasima vegisongen net ammalo taku khanema gyo khanema khakhatartiluge tutu anguna suttao khattartu tutu la tuttao khattarninginnu tana kanorle temetu semanengana sautinga a kufa reartu gnerpi temekaloartiluge
2: tamanna sida awal tu nengin nanti ko taman nak kalau satu kat berjangin nang nak tuk taman nak tuk tuk kat nang agak ko taman aku nak struktur ikut ama omel rezeki ikut kalau sakit nang nak tuk kat cuma kat nang tuk tuk tuk laksa nama kerama mangat sih bukan kat ini.
1: Tapi mekalo ati lugu sila kan itu si mandingan nak kau iluane kainu kau imajangi atau sugit utu tigi lugu tamak kuah ukiu atulang si mayanga uko na giyaw katak si malamat aka guno kasi kalaw latuno teme kalaw atilugo ta vani January moku katalamat ta nakay teme to giyaw teme nakataw va tutu ino gunelaw tukulaw

0: Pulautin lukee.
1: Manna tusak tsemang itsulta januarmi tokogar oftunik tusarong itsulta tamanna kaisa kattak tugu kisani tokongo yang takku ya kawan kanu itu mau tokun nama ada kau sok tangin nak tatu takku nengah umai lagi kuni apa cerita aku nengah tu.
0: Tutui na sau tinge teme kalu ati luget nuna vumi teme kalu ati lugu inwe kau yang maja tokangi atau tau ati luget kisume nengi uge yakapit kufasi semane ati luget na sau tinge.
1: Eh, taman na inwe tuktube inwe pekosingin no aktual Aktai magawman taman na tuktu kanok atok tao katang nga solo ino okoksyo tulio katang nikut ano nga sol nikut taman na tuktu aming nga atok tao katang nga atok tao wa lilo dun na siyo nga sinulo idinaw taro ni taman na nga gutya taka idinaw ta ama nga katya katak ka ng namo ano nga kikata mo taman tuktu katang nga nga Taman na ato ito katao na ito. Nagaw na ito kama. Upin na ito tako nga. Nuna ako mo.
0: Brian, apiringit ang niva nga nilika na kumave. Uvalo niyo kao si sakapi.
1: Taman na upikit ya ito ka. Ama, ang nasukti. Ujak sutya ka tako rugit. Tamag ko nga. Umas, umayo kami ni kanima kami karo mga ata amaro. At ang lugi. Tukto tayo. Ang nga kao sutya ka tako lugit. Ato to tako lugit. Kuya,
2: Minister Brian Kunuk to Sake, not a stasma, CBC Kunit, Mary Powder. A person along with Hano Lisma, we see. She saw my Yogi Sinita, Kamisorato, Jack, it looked to a sound out to a beat. 1-888-896-3135. I'm a local Nido Kalego C 971-3135. Kot tutu minuto kumina na tutang intelo si yuga loa ilak mana ni jayamik na alasong kain na lumita

0: award show, we have quite a few public service announcements. And to share with you, we have 1:15. Dah malam matu yang ayuh api ulang ikak dan adu cewek jiwak atuk daun yang memang ilu buksa jauhan yang matu cewek jauh luni ilu jauh ni atuk kero akhir daun ini ni aku me ilu bimbi hatta ni atuk ini lang ayuh ni lah ulu me the region in which is up next with how is our look in inuptitude in English that kwa people ayuh kalamakta wisimimata how is our look tungwa siwitsi ilu nasi
1: Ulukud CBC ukur tonton ni pebelir. Umbang hau sang lutum. Anguti pasi jatun le yang usi maju peja akan dunia ini waksi jumini kingar ni. Tako kape nak tuku kain nale lau tu lugu nuna lengan ni pina suha usi unungu ni. Pada isi kur hau jikai lau tu ikingar mi unik ane aga hau jikating. Dako ng laking ngarni palisi ko kaya ko dyan mini hukat tayo dukang mag-gautal limang may unno sa kun. Palisi ko na ni sililaw to yung umik anitay lima jaming ilo gajaw jaming. Ang malo ane aga ko dyan kong natutiking ngang may unik. Tay malo akaman ni kajangin niya. Kasi ng palisi kaya ko dyan lang majut ilagi dyan lutito apang nagtuloy kajit ara waming. Unno alimak anitay lima jaminang. Khawtin lugu, dako nuna pumipalay si kohaw si sakti maringiti ko si lilaw to it 42 na kagulik izivalok suviga. Pasi sa tadalang ulit to ni pijakin lo ni inoak si jaminang tukot si lilaw to lugu 36 ni akago hato mi ang naming manati ko jaw kayok ang maluta na kato ibimuutila ko jaw lo to September 15 ikalun ni Jimmy Manning king ang nita na mayor kanyangan tayo maatso kong naktukuli lilaw to ikaw nuna big palisi ko ang jokang ako lang to ha palisi dako hukit sila ako sa medyo July 2025 mi dako ako asing ang ako bihalaw ng mata pinasyo ako si ulo to mi Quebec mi ikakto yung mi pasiti si Marit nalunat sila to pasiti sa zilip dangin naman ni palisi ko timining dako le ikakto yung mi pasiti si ujo hukit sila ako sa medyo ang umi to habang natukod at ilatak ko ang ila sabayak tu mo upala jaw na si matil luke kay ko jaw lutik ani tayle matiti jo hatu inu jo mi CBC ko pe bele jo lugi jingin na luna si law tu ta na anguti jo Jamie Kubik inu ko ni law tu pali si ko ang jo kamaringa Jean Francois Bernier o kalaw tu ko tay mago sukat tu lagi mitaman na atok tau law tu Tako lupi bihalo halaw ko tayo singa ko palisin. Tayo malo tako palisik ko ang malukap bik ilagi dyangit. Huwak sa anak tukulaw ko si Majun.
2: I'm relieved for my police.
1: Palisik ko tako ako bihagi dyangit ilagi dyangit lo. Tako kanwili jaw dyangit mata. Kasi ni isumalaw tigim mi dyangit. Tana inukod nilaw to pihatingit ilangin lo. Tako ngila sala hak to kala si mangit to tay chumani sala ju now do da to ti tay malu pasiyat se jeli ujatin nagit nuna bi me pali si ujuni how to sala to lugi 2016 meaning Quebec me pali si kuno how to sakti mari bi ai sakit taw le law si mayo Bernie tay mau kala to ilinangin nak to khatigingin nak to amaluta ko hanok to ko ti khain nak to Inu kun ni tu kan ni kalau ni pasti jadi sejeleng ujuk kan ni kalau ni. Nuna bu me awat lagi ni mau minister ni kan ni hak cakap tu hikat talu tutu hoti kejangin. Ami sungguh pale tu inan ni ane kejangin ni. Tak ko tutu tau kun nak tu ami sungguh luar kalau lau tilugin. Tapi ma 556,000 mu tutu tau kun nak tuin. Amalu tak ko angilak tutu ego ami sulagi ulam mata. Aka gue kulit awlat tau kata lau tuting. Umajulah kerjik dua kati majinge apa tila kerjik kuning atu isu malu tu kami juga lor kami sulu waktu itu tu tau kalan negi gajak tangin ning. Kesiani negi 29 kami sungguh pelayan yang ningi kanu ingi tu apa? Minister Brian Kuno tay mata isu mamiju.
3: Tuna inung apa tau si mangman atau kumaya minu atau sedik ma kalau sok tau kata nung atau sedik tak kau nung sembuh dan ingat. Tuk tuk kita tahu atau tahu

0: ting na tafunga ne khau yugara ka persuko a person ne khau yaga nille ka tegilune khaing mat onare kingulli utine mat lasaru se isullutaq unikkartu anit unikkartillugo tunga suktillavo
1: monika romne avara jelu sisun ruka yunga ningi monika tu agin pese matia ama amaru tumma atata malu anana malu monika tu agin pese matia ama te monika tu na la punga ningi monika tu ngani te chuma ni go tuluga ni zoya ngalo sema yumani ubo nilita inaktuni ima kaka pa yung wata tukto kaya ni tuluga ko nili ng mga kak pimatawo kak pimatawo kak kaya mga nili ng mga tuluga lang kaya mga ko tuluga nili ala kutapa ningyo ko tayo mga unikato pa yung mayo ang masuli unikato at pa yung ningyo ka tuluga ang masuli luwa ko tinga ko ate ribo kisa mo na kayo merpek ino uru wanga sumalaat tungalanga mamahayak ko mamahayak ko tayo ma unikato pa yung mani yung ato siyang mapayulo suli unikato pa yung manmat tay chuma ni ho ja ka to ka lo sman nang na inung mi ma pa na lu ko ti qala la o ti o yin ya ka ti ta o ko o ma o ja ka ni pu ta na o to ka lo ka ta ko ya o ta li ko kaka mulo ni binga ka wa ta o nunga to kuli ya ka ngama pa inya lukuti kaya la uti uyin ya kati ta o to o ma uyaka ni putana isiga lo kata kwa uya o kaliko kaka mulo ni binga ka wa ta o nunga to kuli ya ka ngama Aina lukute kaya la wute uinyati tan niyo mo ni kapwa ng tasulo niyo mo ni kapwa ng tuluga ko tayo na mukoy ng nimin man mukungan tuluga ko imayo loko salya papi tukilya papi tayo na ako kibo salya pa ko tunga tukilya pa ko tunga tayo mag

Carlos, ha? Ano kong nasin lo, nik yu lo, kabangan yu lo, ako ninga ni tuan timi, suungo ni dimik. Uko ni halangan agaktak, 5. Tamani lo kutuwa minikalalangan agaktak may yuk. Tatsikalalangan agaktak sti lunus, ha? Uko ni hakluta lo, 5. Kayang sol tuwa min lo, suyu langan agaktak may yuk. Nubuyaballo silutik. Uko ni hakluti lo, 7. Avan luno na siya bumi, nainami, haup tayo milo. Nubuyo lang ang nagaktaw miyo wok, suyo litin na kaya hakso tilo. Ano kong niya stilo ni yito mik, 20 mi, suungo nilimik. Oko ni hatikin niya stilo wok, 11. Post biya makkobin milo, nubuyo walo lang ang nagaktaw miyo wok, suyo litin na kaya hakso tilo nun sa. Oko ni hak niya stilo, 11. Tako at akasil niya dikko hawi sa kaintang iunno sa muling ayuit. Nunabimi, nunat siya bumilu.

0: あと ina le to ave pival le le ko na sege bati
1: a hai tamani sallu ne ai ga saber su pival le lo re ka enti di bunga ta ko ni alo na ma tamani si la bo si la tier ne voy a galo a se ne sege ni lo ta sune su ro to alo lo me sune ni to si a galo lo to lo me man ne si la pe bo tamani le su le Opengali ma no daw sila tayong mata ilo ni isimite tayo ni kita kaya kada tayong tutamani ilo api piusita piusita tayo ilo api mo mata tamani tamani lo man na kasi di tayo yung kada alok ko siya kalong medyo tayo ko tamani no tani ko ni ah malok ang alok ko niya pa kasi kita olo mato kami ng sumutsu kaya malo kami inumak matapap olo kami ito lima kapi ng kiti si malo kami dito kasi kita olo kasi kita olo kami na pia ako halo na tuin na ako ti halo na kami ak makasuni kito nga li ame sunik ila kasi niti ko kito nga kapi ng kiti si malo kito ubi ka olo kito eh kasi kita siyagalo yuhalo matamani ammalo umiyak siyagalo kana tikito alo kamo yung lak kana akago tamati kasi yuhalo la kami kahit ko at suyto alo akpita siyong mata sabi yung makiapin akpita ko alo siyong kami yung nakita tikisi mayo alo lang mama labang ko tuwak pa rin yung ikay ko yaw si matataw nung nakitak po lang ako siya kalo ko bukot. Nakitak po ito siyong ko ito. Ang malawi ito ako ti unno siya. Tuwong ko tuwak po. Nung nani ang nakatolo ng matatama nga. Langarot siya ako ibot. Nakitito at sutlo. Inulaktan ni. Nakisiyo kalo mata. Inulaktan ni. Ali anak to. Sikito alo mata. May katikita alo ito. Ito makunin nga. Amalo. Inwe. Niwe. Saka siya kong may mata. Inyong siyo kini. Niwe. At siya tilo. Kaya may ito siya kong mata. Kaya may lang alo siya kong mata. Siya siya kalo. Kaan na. Sikito. Tukito. Siki siya siya kalo. Lato. Akago. Ito nga siya mo. Siki. Siki lato. Siki kaya nga ito alo tilo ko. Isu may na tungo siya tilo. Siya magatilo. Tunggu satu tahun sih mana menopi kalau sudah lalu kami titik kasih kalau waktu lelaki titik sih malu siapa kalau kebok karena siapa kalau tamani tamanga selalu nyepi jumi ina kinga nyepi jumi suka tuh ya cuni kinga mau cuni tamanga hak sini tamanga umi aku hamba tapang asa karena sih nyepi Umiyang itik po halong may mat. Sukat to yan, mik. Paong araw ay tuni kao ni Giyola ako to tayo may ito, mik. Sukat to yan po tuni. Tingam yung tuni tamang. Usiliyak po tuni. Umiyak tama. Tapang kanat sinang may salumiyok. Tapang ako dito. Umiyang itik po siya. Utilang ang misutik.

0: Hallo, mutta ensimmäinen teemme Amma luke pani takke ulottu me ilanga ja palu ulottu lomme katta halimma saka sotti timi migo tuma luke takalo tuina stila ulottu lomme ilanga ulottu tu palu ulottu bukut ata osi ongu talumme saman nauho pinakkuini muka tuli takalo teemme ilo katta upinga siitä luka tiengä tuo luka taito kut siitä luka kallaa patti ukalaan Hattalo yo lo tekoalo tikisho galo lo yo ida tikito lo hatto sima de tikini to lo hatto lo mata hilo galo tauno na to alu tinna gonu to sapana to tauno ne taiko aklo alo lo hangi galo takoya bagyanet manna hem to salo mami takulu takhibini utlu ko tauno ne taiko no hima yo alo gome itin mito alo la ila pula mito alo ba mata ila hatta si mayo alo tut mito alo ba tut si mayo alo to ni ogo mi kai kuni nga alo ammalo tut to hachi ang ito alo lo mi dego tut to tama ni ta ku cheo tut lo ogo lo aso tut pa sa lo pa nga te me to ng ito alo lo mi dego o nga si tut mi kisi ang tut ku siyo kami tut to kan lapat to ogo lo at tama ni Kamani rin nung natinay, nung iba talaga lo suong nga tutukalo ko ta. Sa katapi sa suong galo, kita api. Kaya may tukuliasit. Nung iba sa kasi ang ito, ilangan ni Piko ko siya galo, bato galo, ilangan ni Piko tangan na api sa tito lang nga mga mangi yung ito galo. Piko siya tupalo suong nga namali. Kamani, nung natinay, nung iba sa api bot. Kaya nagturo ko. Sama nila siyong nalimayin at kasi ito na mata. Ang nasiyok ti kakalili pinasukti niya magkua hangat pa loob ni Dinero. Tama ni Spinel si mga ato sa loob si mga nata. Iyon kasi ito na to. Kaya nagturo. Ang maluhakalit ko sintawit sa nga ilo-alo. Ilo-alo siya naman yun. Tikilo-alo may mata. Tapa na inik siya nga, akisok daw wato, siyo wato taw tsuni. Hakalit ko, tsinta kita ka lalalong may mata. Sa ina ito siya kalaw wato ito man eh. Pibaliya niya buta ako, pat nga ako niya lo kang inakit. Ako niya lo, ukala nakit. Nakumbay doon na kama. Ukaw siya sa kata ko, ano kong mata? Kahit ko ato sa alo, api uwan niya. At sila ito yung nakaka. Nakumbay nga eh.
1: Ah, asuko, kun ako may magalo, ay ta, ulang o kento, uha, kun nasikin na gabi.
0: Asuko, nakumit.

0: hay unno pirak palene alak mima ak big jam 2026 nguyut mani kup juamit suli tak ko sita mait unno pingo langajit mana tu sakso simmejit imero nartiloti sibuli pangulanga yogona kup juamit pingo te hotingit kup juak ban isuli mipat yani santa ya pingoni alak misuni isulim mi patana Beatrice Dear to sakso lang miyok ama looking uli pangulo ni David Hart to sakso ni alak miyok tako ano kukjua mi tamani pingo lang ayuit ni charuta lang ayuit
1: to sakso si miyuit. Alright, table na nga sa chat.

0: Santa, ya, tusok sewa dak meyok unno pingwa langa yuta mani kup jua mi anak kami ni. Hai, mana tusok sewa si meyok na huak da meyo yau tsuni, hau imaya palo meyo unno kup jua mi apik jam sakata langa meyok. Beatrice dear, tusok sewa si meyok.
1: Jana matcha angi yualuk, tuli kayak tau suni. Sali dek tau suvi ni umat. Pili uti yuit, uminga ingi tilu ingi sutik, imeilu suvi ni, takun nakisi. Imeilu langabusi. Kinakuilau siyo. All right, come up. Come up. All ages will give you a prize. Nuk hatua utse, pi hatta langa busi.

mi nuet tau kami tapi ko nakhanang agut napak suhu tabung aku mu nok sutilio li lok sema yunga titta usulu ari kuti gayak tangani tamanna ano ke pivalle atuinna mat ulingale goni taksilulun taksilunilo tapanaili valle atuinna langa toa goni napat napavichau se ago naungi tokru lang matupeng okkhali ni galaungi ko alamu asuila khajagya ga ulutau valle anili mangani na yoksugu tikitta ta hatte hita mau patse malak sugu pukkila to ang mat takan na kisale khaya ga amugya akku taununga pukkila tia tu inagama kisumali illa oksima junga okkhali ni lia go tigala ga swa okku kisiani ta na khikatta alu uibak lugu khajagya halanga guna olaktunga Anigo dit sala uguma. Isumana lagit sa utigiyo. Uhuminga aglunga. Uhumigala aglunga. Sanukhya nga nga galalunga. Tamao na sagala nga gut. Itinikko kaya tuin na lunga. Hingi ulit tulto ala ulit tilugo. Teme ka soa sila oksima yunga. Tamakko ako kiyotika. Nunakhagit si mangito iluunin. Uliyalut sa jami imugia tuin na suwit tamaan kaya sa iloan kiti tuin na nga ni sibu was tumigal waksutik na layut tuin na laktun. Tayo mali, sabi tuin na sigama paunga ukwano, ukwano niyo naksamuga visak siyo kasi tuin lao kanya kwisi kuti tuin lang alang mat. Takkan lo kisak sima bitsayong ito alaw matana kisak sima kisak kau ya kalau aga bau nga ui baka sutuin lang niya kama kau ya majau kuma bunga alat sunga ilaka ni ukau tigi kain niya kama taman na inge uli ikkato ya ka alat suni hak tato alat suni tapau nga uli kutato alat suni hako tato alo hatalak to teme tutiluku ayugi abalagi ya kaso alok simagama Khaja kiyami piuli niyak bisaw nuksamun at siko magaluak sunga tayo mali uhumit sunga ingat kalagama kaya ngayo makko atangin na to ahumi ay pang ingat ka wakti sugo at awasong mi kaya ngayo liyaw wak sunga ingat ka wasi lauksima mga suka kasuang na yagun na isun lutay may akunak to alaw lagami Ukumunga ingat kaya aksunga paong kanyin muli ni nga uiba kaya nga aksugo. Kaputi yo alaw gama. Ima tuwak yo alaw itsaw tigit sungalo. Sangugi alaw kaso sito yung lok si mabunga san ni nga ang galanga sunga. Kaang na yo ya yumi maninok lo kaya nga to yung nakata sunga. Halungin na sungalo. Ima to alaw kaya gama. Kitakaw kaso gitsaw tigit suni kaya kaya. Kaputi yo alo tsuni imanu mokru to alo umat haya kaya taikwa anginak pa takinak pa usu di 24 leo na akta usu takiningin taimit to alo mahaya kaya halau yuga ma taiko na nangyang ngumilu tutsi asungalo aso ila asak la tau wikunga tatataw kasagaya kama isumalaga ma halut sunga halutak lungin na ma hai imay kalang ikalawak suni Imae palea kami, tai mai li yau tangin nami. Imae tuin nato, imae tuin naka taktaka. Tai mali, takpau nga sagi alung mi kuma tai matsai na tai mai lu tuin na langa kama. Halingit sau ti iak sunga, tai mai kain na kama. Ununga nga, king munga, sangu kasua siyunga. Pukak tau ka alunga unniin. Kaputit tai liga nga hatalunga. Sanninga nga naksaw kaya galapi katalunga, utulang niya po nga. Tagalo, nunaka swa kalo ako matamaw nga, tupi umit sa ano, iviro kiyat sungalo ka ma. Makita ko na nilima nga ni makita sa isang kasutuin na siyo nga, kaya kaya ming. Takwa, ukso alo kauti.

0: kingumut puukattanikun no situ hatta sute hae hatta mata itigakka itigakkanut tukkasuvit aholiak aholiak tilo atteliga so hattala ogalox suvit tigella vego tigama takkaniluni itchiva utangani ahuttu itchiva khajegama khatchitulo aktualo ya hattalegama taemalutualo puukattasunga khajagya anak kutal takatta suni temetulung mat khikittami khikitta nuwa tatukia go laksunga khawji mat chelo yugaloktunga sangugia balle alanga yuksau lakhunga kang sapi ge namani so tukingi utito aku upagiat sauti so kupiu yulanga yuk isu makagalwaksunga Hanne alang muna takkunal no angi yung wak laute al no. Hanne naktapo ya al no. Natakkunak to alot suni natakkunabak yuwa suni wungat say na tiya kong mat. Ingi ulin ni mali al ni kanwi ni ngakay na nagan ipigi ya to akakaswa isunga. Nuna milyo ni takusak kaliyak sunga. Kinya kaswa kalwa kakulo no itagun na isuni. Wungat say na lutut siya ngulang matak sa sunilo. Taituma ne yulai nguga misiku halau yuk. Nguga hito alau laksuti siku it nuitaka laksuti alat. Taima itu lau mat. Taima nuna si nuna me apulagi apulau tiga hatta lega lo agama. Nuna mani itu sau yuk. Ipigi naga ma kai balala wat cengin nama. Talak pesere naga yang wata aksima naga lo aksunga. Sangugia galo agama haja gea. Makita geng watu ya hatta gunne makita bigi gunna galatta tuinangani temeilinga tichea ga so tuinna sugu temeilaga ma sikutigo hatta si yo ala ummiunga si khallini al tigu ilika kallaga pitta khagalo xutu mikki yunga galo xuti si khuttini al tigu luktunga sikutigu Kita tu kuling ikaw ka apit sunga sangwat sigo ta kapat lutuin na kaswak sunga sukay di ka to bigyo ang utilo ko sangugya ka api uti ka hatta ako ako uti itso ko naman ako sumatuin na tilo ko ta itso man ingit ka lao kasi mayunga sibok to aligala ka apit na ngalun ni sangwat sigo ti kito yun na balol tukso ko ingit ka tila kasi makuhayang ngayo Temali unnu agala ulang mat pivi khagunnae gama. Kappi anak tutuinna mitche alak sunga. Taabanga sibu nga amin. Khalusi khatta makajagya. Tamaunga ahulia khatta suni imma. Taimanga khaluyunga. Takkani khajagya ahunga taichibao tangata. Kinguningani. Sikhubia lungat sunga. Taani ichibao ta ajappasugu. Aja pasu ko hilum misugulo hilugit sugo. Tema punga kala tuin na kasagatta sunga. Tema silok sumagama. Unwaga alaw lang matutsiya ka sukatta lao yunga. Kulalo tutsiya lagama. Kaugut sa unia kayami. Hanuingi siyak tungin na lunga. Kulalo to alaw katta lagama tutsiya ka sukatta lao yunga. Kupik kunun. Nigiyaw yumang nginirak sunga. Imak miutani kupik kuni ikha miutani takula uksimagama ilangin huinan natut sutik ilangin iksinaktu iksinagalatu yaksutillu Allah takusimayakka amisusimam mata taimaitu nukijau yumangin yaksunga piuliyau kuman yaksunga lo anigo tititau sunga lao milangalain na sunga tutsiya hatala uksimayunga Tema anitja sunga.
1: Hai, tannau na nukkatitsau tiiriä hakmirakku. Hilani on ito isuli tolle ratangimau na hitakkari jangani tusatsatuinna ratsi takijukulla alumatanna. Suli sikik ngujamu. Nama se kutsua mikata nakumi marielu tuttavimmi naalakunna sikinna mikatsiit. Suli unnusak akpik jam langama YouTube. Good. Takut sao langa yo Ak Big Jam 2026. Alla bagi tuin na logo YouTube. Mi nui langa yo sao yo unno pat. Seven ngutuak pat. Ha hai. Nakumi

0: Realuk. Oi, ukuali silen ye dikko hau saka indang e hau pamulinga yui atwa simme yakka. Imailinga yui gok. Kutra ga pemme hau pano buya lak me yugo mini dinna ga hak sudilo. Dat siligi lak tu sot tun hiti galak pat. Ukko ne lak ne ngak tak 13. Sani kilo me mini gala lak me yugo gok no buya balu silutik. Ulla kulu dat siligi lak tu sot tuni. Ukko ne ngalo 9 me lak tu gok. Ume yak me lo no buya balu lak Miyugok, mini tinagay haksutila ulagut. O kuning alo 10, mi lak niya nagaktak. Inuktua milo sukuyo kala lak miyugok, nubuyawalo silutik. O kuni haklutilo 14. Pupik nito milo, Allah kililiw mi lak miyugok, ano wilo di? Takkaulo nikiyulo akuningani 20 misungo nilimig. O kuni haklutik 15. Akulibin milo sikhin ni walo lak miyugok, ano wilo di? Takkaulo nikiyulo akuningani 20 misungo nilimig. O kuningalo 13. Ibuyibin milo sikhin ni walo lak miyugok, o kuni haklutilo 11. Salo nilo sikhin ni walo lak miyugok, ano wilo di nikiyulo atuang niyulo akuningani 20 misungo nilimig. Ukko ni haklodi 13. Kang suya mi raklan lake milo sikhin ni valulak mi yugok. Ukko ni haklodi 12. Huwak da milo sikhin ni valulak mi yugok. Ano ilo di ni yulo ato ang ni yulo akuninga ni 20 mi isung unilimig. Ukko ni haklodi 10. Kang sumilo nubuyalak mi yugok sikhin ni kalahat daludik. Tatsiligi lak to sa tunlo ulagut. Ano ilo di kabangan itumik 20 miso ngunilimig. Uko ni haklo di lo 12. Aw palum milo nubuyalak miyo sikin ni kalahat talutik. Tatsiligi lak to sa tunlo ulagut ilo go. Ano ilo di lo ni itumik 20 miso ngunilimig. Uko ni haklo di lo 11. Tasiyok milo minikalalak miyugok sikhinikala silutik. Tatsiligi lakto sa tunlo ulagut. Ano kilo di nik yulo kabangan niulo akuningani 20 mi sungo nilimik. O kuningalugok 13. Taman kutuwa minikalalak miyugok nubayawalo siluta nunalibut. Tatsiligi lakto sa tunlo ulagut. Ano kilo talo ni gitumik 20 mi sungo nilimig. Oko ni bulo 8. Kayang sural tuwa milo nubuya balo lak mi yugok. Ano kilo di ni giyulo ato ang niyulo akuninga ni 20 mi 40 mo sungo nilimig. Oko ni ngalo 8. Abang lino na siya po mi na ina mi haup tayo milo nubuya lak mi yugok. Suko yuli din na kaya hakso dilugok. Ano kilo di ni gitumik 20 mi sungo nilimig. Oko ni haklo dilo 11. Post veo makkovin milo nubuya balo lak mi yugok. Suko yuli din na kaya hakso dilugok ulagut. Ukko ni halak niya ng aktak 12. Takwa takasil niya di kakawi sa kaintang ako kaw pamuling ayo ino na bimi. No na siya bong milo. Aha, yun ako may magayaw na alakong nasa kaintang mga si at picture lang ayo yun no YouTube. Mita kutsaw lang at stick. Uno si siya lang ako si kamat siya lang ako si haw patusok sa lak to sa okay bong. Kung pa si.
1: My name is Mayor Powder. I'm the host of Inuit Unikangit, a CBC North podcast. Over the past 2 years, I've discovered more interesting stories about resistance, travel, and the supernatural. I'm excited to share them with you. Listen to new episodes on CBC Listen or wherever you get your podcasts.

siya ng Met. Ublumi August 11. Vanga sama ekos. Tunga hutsaritsi. Ublumi tuhang na yang majigut. Hilakanui tunay ang magaan kiwalang may kitang may unit. Ang mataw kamanit tuwang may ilagi parok na yung matapang nagtut tam na kamanit tuwang may atilig tahik kay bataw luni pang nagpalaya yun tuhakayang nagap tagbaw na tu sa eksekut ang malu ilagi lawak tabun kamanit tuwang may utaw lawak kamayok Simon Tina ulumi tuhak kaugyang nagmat tuhak na hatak lutalupin nagap ta. Tu sa eksamik tuhalaw magitsi.

0: I la taima kamanitu amu tu hare launa amigata Philip putu merato tu sayak saku tunga hugit
1: mana I wana rabit
0: I taima tavani kamanitu amu ku kamma suni tahir takar suni lutau paroktu huyut pivak mata ilatit parong na paluk mata ukau hari yulu akpiu
1: Tämä uping ingutara titirang mat ganani piliring ma aadwa miin maaktak suni. Ma nahaala teek suni. Parang nagwaak suni, humaleok suni utaman na apeksong mat angilao khimaapku. Ikayok suu I humaleok atigiwya lirapku. Taman na uktu umang magu kayuhiwya tualikpok.
0: Namut. Kanoi leok ne aktut namut parok ne akpat hoho aktut
1: tam na takwang hap tingit pia ludik tan taununga kamanit tua pieni gung nakpat tuk hilaluna makpat kaibit tua galuak tanga taununga akulia katang mut kiglirar ludik taunang utik palia gair ludik lu man ihumadeo utik ihimalao magu khanuit taunne mamiharne lu inuit piyung narningal lu taman na piyau piyulah tuni kawye mami uktoro mablune makuk ludik ludai ko ilakkalu Atata ludai na ang yuksakpa ariyat ihumagib lunito ukalo katigit talilawap kikuping taman na piyumat lunito ikayoksu ikayuhitilaw pawun.
0: Tay ma mamihang nang may ukaw hekam makakabit. Tawanin tangniku wat ilatit ilitang naktumungaw himahwak to kanukya.
1: Is ilabulu. Hakikulu taunan ni tangniku madadadaman na unipkaw hikulu pihuk tablu ni kamanit tuangi utu alu ang mataunan ngalu idin niya umabludik na uku ang palaw ningit ingilaran niko balaw utu tamagkwa takuyo mabludik lu uktu alaw matuk Mandalo nuna lipting ni taman na mamihago tao na hakik kan ni rumablo ni to kanwi leo himaluar na kukyo uping nga lu taman na takublo ni to ukumay tukor na ukigliwala ko diksa may takotiti umablo tigma.

0: taim na ngota he arwa me ilin ne aktil logo ilin ne aksuni lo ba ta kuninga to hau malag na pa nuna gijau walau tuni ilipinig lo ba to halini ubloni pikkan na pa
1: I wakinig lo to haktalini ubloni taikwa lo anga yukka ilau tawod amma ta datse kulau ngi hakiku lau tut tamanna pihuk palau ni ngat ingil galau ni ngat tau tokko sunitu tau tokko lila miu piyo mi cegu cekalau mat makun kano tamanna pihuk palia dilu amma tamau ngak palia dilu itako yuma blutik piyo cekalau mata teipsik tamat tap chiminga pitu chama sudik si vule relor tap chinga ulla palau ningat amma nuna lip ching ni tap tagwani makuk tup ching ni ino katip ching ni nagli hugok sudi khanwi okomai tukkola himan ni goblu ni ukuye oglu tamat chiminga ak mami hagotik kami khenik sudik pitu chama sudik pilau tut
0: Ila takwa nagligit sa mer naglayak patitaw kanor leke ihumavin
1: ima nagling naftut uktuwartu aperso ma bludi ingil ro ingil ran nikugit tumalo apku uktuwa warsudi maligo ma bludi tumiptingi teikolo hibuligila o khemayu apku haq palau khemayangit takuyu mablutik tamak kuming uuk tuwa mata nagling nartu tamang mik ihuma nangi ino katimin ni tautuk sutik lubiyu tiwa sutik teman na ilong mata
0: ukumay tukor na laumea tuwa yung man ino hek ikayo rutik kani pivala rutik kani pihuang na maju aksuni kinik tukak tilugu taan na upin na uyakibo.
1: Upin na giwak tuk at siing itulita o duksudik tamag kuning kaman ito abataan ilu ihumang mata pang nakatigil ilap kinaw ko kanu ilawa sa naluna na aksuni kaya ukalumagin na rapta akik palya ako yami tayim na lo palaw kimayo na kumer de pali tayim na tuhang na kami ikayok tu ima suni pingmat mauna ko kutip tinuk to kumalaw kimayo alwi kihani tayim na kama suni bigay lahar tingo mauna tahimiyak kutmo hilaluna magpat Uktu kau tinggi lu taman na pitau ni ko kau komat angin kau tinggi lila wap ku time na amma ko ya nama tu tinggi tau wap kap tapak waktu ni kablu na ni amiak sang ni ala waktu diumi angkat na mi time taiku a tinggi tu kak pang mata taiku na waktu di pak waktu bi ni kiu time na deh bi peli inu ko cakap pang makablu na ni tamau na hitu unik ciki biu ciki tu kahala ma atu gak sakalel ma asu di teman na kayu hitcher na leng ma kuya nak to kuya nak to
0: ila tay ma atok tak himagak ni ma na lu au uke kabal le ma lek suni ta khila ma na tu jalegi bluni mat hunanik Tau to kotit si naak tu lua kuwit hunanik takuna yakpat. Au la kau yak tilungin.
1: Tama nga pigiang lutik. Pigiang si taku waljene. Unip kau si naak talaw ap kitik. Kwa ap kohak na gai higyak ko utik. Kwa hibul rilaw tabu inuk suwi. Wa nuna libinit. Ap kohak hitang niyang mata.